am. I'm sorry about it again. Thank you, Chris. You know, it is my second time for after I think 2 years of being away in the radio. So I get lost, and then last Saturday, I did something wrong. But I feel sorry for them. I was just in town, wandering in the harvest market, and went to Bunnings, but I forgot about the radio program. So I feel so guilty and sorry for what happened. So this is again the Filipino Hour in City Park Radio 103.7 at 96.5. Ako po si Venus Katakos, ang mga kasama ninyo sa tanghaling ito, at ako ay tinuturuan nila. They're teaching me again. So I'm very grateful for everyone who's showing me how to do it and helping me. So the forecast for the day, for the rest of the Saturday, is 100% chance of rain. So, sa Launceston area, it's cloudy, pero mukhang sunny. Sunny, cloudy. Very high chance of showers. Most likely in the evening. At saka winds northerly, 20 to 30 kilometers per hour. So, bukas ay may shower ulit. At sana ay maulan para mapuno yung aking water tank. So, nagkamali nga ako ng pinindot. Pinindot kasi hindi ko napindot yung green, yung on ng microphone ko. Nailagay ko siya pero hindi ko napindot yung on ng aking microphone. So, tinuruan ako ni Chris. Thank you very much, Indonesian program. Ang ganda ng kanyang boses. Kasi ang lambing ng kanyang boses. Kala mo ma-soothing sa heart tsaka sa mind yung voice niya. Habang pinapakinggan mo siyang nagsasalita. So, iniisip ko dati kung ang radio program natin, if it will be in English or in Filipino, so itataglish na lang natin. So, ang aking unang patutugtugin sa inyo ngayong araw na ito ay yung kanta ng Ben and Ben na Leaves. Nung first time kong narinig yung kanta na yan, ako ay natuwa sa kanya dahil alam nyo ba, bago ako magsimula ng aking programa, ako ay nag-connect sa YouTube kasi nga yung aking gamit ay nawala. Nawala yung aking ID, nawala yung lahat kasi nga may nakapulot nakakuha ng aking gamit at hindi pa nakikita. So ito ang kanta ng Ben and Ben na Leaves. Sana ay magustuhan ninyo. Nung una ko narinig yung kantang ito ay nagustuhan ko siya, at mamaya ay pag-uusapan natin kung ano ang ibig sabihin ng kanta ng Ben and Ben na Leaves. Maraming salamat ulit. At ang Filipino Hour ay mapapakinggan every Saturday, magkaibang oras nga lang. Yung first tsaka third Saturday of the month ay 12 to 1, at yung second to fourth Saturday of the month ay 1 to 2. So ito po ang awitin ng Ben and Ben. Pahinggan po natin at sana ay magustuhan ninyo.

Yan po ang awitin ng Ben and Benna Leaves. Napakaganda ng kanyang awitin. Talaga nga naman ang mga puno minsan ay kagaya dito sa Australia pagdating ng grito autumn tsaka winter, ang mga puno ay nalalagas ang kanilang mga dahon. So napapanahon yung awitin ng Leaves ng Ben and Ben sa panahon ngayon. Mamaya po ibibigyan natin ng maigsing reflection yung awiting Leaves at pero bago natin bigyan ng reflection yan, patutugtugan ko muna kayo ng isa pang awitin ng Ben and Ben na ang title ay Sa Susunod na Habang Buhay. So after ng Leaves, yung naunang kanta, ang kasunod ay Susunod na Habang Buhay ay pag-uusapan natin yung mga awiting ito. Maraming pong salamat at pahinggan natin at enjoy natin ang awitin na Sa Susunod na Habang Buhay. Yan po ulit ang awitin. Tandali lang po at medyo ay hindi tumutunog ang aking awitin. Kaya ito na po siya. Ang awitin ng Ben and Ben na Sa Susunod na Habang Buhay.

0: Yan ang awiting I'll Be There For You. Sana ay nagustuhan ninyo. At meron tayong bisita ngayon. Drop by si Terrence. So tingnan natin. Kasi siya, hindi pa ako masyadong sanay. Kaya kakamustahin natin siya. Yun na, okay na?
1: Yun. Yes. Yeah. Hi, hello.
0: Yeah. Sige, pakilala ka sa kanila?
1: Ako po, I see Terrence. Ang iyong alalay kapag doing first
0: English ang salita niya, kaya kailangan kaya maubos ang English natin. So you introduce yourself to the listeners, and then you're doing the first and third Saturday of
1: third Saturday ng Filipino program.
0: Yes. And then marami pa siyang ibang programs. Ang pag narinig niyo yung boses niya sa maybe you can send me the link of the City Park Radio Facebook.
1: Sige.
0: Para i-post ko siya. Tapos pagka minsan maririnig ko pag internet. Pero pag radio kasi wala akong alam naman yung kasi yung lugar ko po ay mahina ang mga receptions. Hindi ko siya mapakinggan sa radio, pero papakinggan ko siya sa ibang mga programs niya?
1: Kagaya ng kahapon gabi nung alas 8 hanggang alas 10. Ito ay isang show na kung tawaging souvenirs o yung mga kanta at mga kantahan nung dekada
0: 20s?
1: 20s, 30s, and 50s.
0: Ah, talagang old na old na.
1: Pero parang sa aking perspective, parang bago siya eh. Kasi talagang,
0: kasi bago lang natin narinig, no?
1: Or bago ko lang na natatantanan or nare-research.
0: Uh-oh.
1: Siguro yung may mga ilan na hanggang ngayon natatanyag pa rin na napakikinggan
0: pa rin natin.
1: At kagaya ng kanta nung panahon noon ay mayroon din mga mahahalagang mga natututunan.
0: Oo, tama. Alam nyo, pag narinig nyo yung boses si Terrence sa radio, ang ganda. You can put my things down and you can sit down and so what do you think of narinig mo na yung kanta na yung Ben and Ben Alives, no? I like it.
1: Oh, ang ganda.
0: Oo. Tapos yung kanta nagkwentuhan na kami, no? Pero okay lang yan. Yung kanta ni Jake Cyrus na pinadugtog ko kanina, yung I'll Be There.
1: Yung lalo na yung story at yung konteksto ng kanilang paggawa ng musika.
0: Oo.
1: At ang talaga tayo mga Pinoy, mga parang
0: emotional kasi yung kanta ng mga Pilipino. Hindi siya kagaya, hindi lahat naman ng kanta may emotions, pero ang mga Pilipino kasi ang kanta talaga very siya.
1: Yeah,
0: nostalgic. Mayroon siyang basta mayroon siyang meaning, it's all about love, imagine mo yung kantang sa susunod na habang buhay, maiisip mo ba yun? Mga ganun. So ngayon habang nito si Terrence, patutugtugan namin kayo ng isang gusto niyo patugtugin natin yung kanta ng side A na Tell Me. Alam mo ba yun yung kanta
1: Tell Me?
0: Yan. Di ba you play guitar?
1: Paminsan-minsan.
0: You sing.
1: I sing a little bit as well.
0: So what song can you sing and we'll play it?
1: And we'll play. Oh wow.
0: Sige, play natin.
1: Tell Me muna tapos.
0: Alam mo yung Tell Me.
1: Kilala ko pero di.
0: Sige, patugtugin natin yung Tell Me tapos kasi maganda yung boses niya. Pakinggan natin. Ito ang awitin ng side A na Tell Me.

0: Iyan ang awiting Tell Me ng side A. Ngayon naman ay kakantahan tayo ni Terence ng Ako'y Sayo. Ay, sandali lang at na-play ko nang walang hindi sinasadya ang ano, yung kasunod na kanta. Pero ngayon ay kakantahan tayo ni Terence ng Ako'y Sayo, Ikay Akin. Oh, pakinggan yung, pakinggan natin ang awiting Ako'y Sayo, Ikay Akin. Ito na siya. Go, Terence!
1: Magandang umaga ulit. Ay, hapon na pala.

0: nagising pala.
1: Yan, ang ganda, no? Ang galing. Galing-galing naman. Nakakatuwa naman yung ano. Yan pala ang kantang, ikay sa akin, ako'y sa'yo. So, bakit mo nagustuhan yung awiting yan?
0: Lalo na nung napakinggan ko nung aking kabataan, wow, ang lalim nun. Ito ay isang kanta na siguro tumatak sa aking isip. Ang kagandahan ng, or the beauty of what music can bring. And it's a shared thing that other cultures, or yeah, music is a sort of shared language, shared across cultures. Mm-mm. And now that you're here, I think that should be fun.
1: Introduce mo nga ulit yung ating ano, radio program.
0: And, Adang City Park. Mabuhay and hello once again. Kung kailangan nyo ng paalala, ito ay ang City Park Radio 103.7, 96.5 FM. Nice-stream din sa City Park Radio. You can also stream it also through the Community Radio Plus app, your local community radio station here for Tassie, just behind the monkeys, of course. Mm-mm. I think they're listening sometimes.
1: Oh, yan. Yan ang ulit natin. Ang City Park Radio ay dito sa, syempre sa, kami ay matatagpuan sa Launceston, Tasmania.
0: Yep.
1: At ang ulitin natin, ang City, ang Philippine Hour mapahinggan 4 Saturdays of the month. Ang first tsaka third Saturday ay kay Terrence. Ang second tsaka fourth ay sa akin. Ang kay Terrence ay 12 to 1. Ang akin ay 1 to 2. So ngayon, patutugtugan ulit namin kayo ng isa pang awitin na Tagalog naman. So ang gagawin na lang natin ngayon, since nandito si Terrence at kasama ko siya, yung ating reflection doon sa I'll Be There na kanta ni Jake Cyrus. Alam niyo yung pinakagusto ko, hindi ko lang masyadong kabisado pa, teka lang. Yung pinakagusto kong lyrics nung ano, isingit ko lang lyrics nung I'll Be There, yung ano. Teka, titinan ko muna yung at the end of the palm or the rainbow, something ganon. Ano ba yung sabi niya? Hindi ko kasi kabisado yung ano eh. And then, titinan ko lang ha, yung lyrics ng I'll Be There. Gusto ko lang i-share sa inyo yung ano, yung I'll Be, yung ano niya, yung pinaka, ano, pinaka gusto kong ano, lyrics nung ano, nung I'll Be There na kinanta ni Jake Cyrus, yung bigyan lang natin ng interpretation. Yun yun, the rainbow will end in the palm of your hand. Don't ever let it go when the stars won't shine anymore. I'll be there. So gusto ko lang sabihin sa inyo na kung yung I'll be there, kung if there's no one available for you, pag ikaw ay malungkot, may problem anuman, be there for yourself. And if you are a believer, syempre yung God lagi siyang nandyan. Lagi sinasabi sa'yo ng Diyos na I'll be there for you no matter what. I will never ever leave you nor forsake you. Yung isa naman na yung the rainbow will end in the palm of your hand. Kaya gusto ko siya kasi ito yung metaphor dun sa mga ang ibig sabihin, parang metaphor siya ng mga bagay na dadating sa yung mga maganda, yung hope mo, yung dreams mo, ano pa ba? Ano pa bang meron? O yung courage mo, yung magandang mangyayari sa iyo ay nandiyan na, makakamit mo na. And once you have it, don't let it go. Just, you know, hold it tightly and live happily with it. So ngayon, pakinggan natin ang isa pang kantang, hindi ko alam kung alam ni Terrence tong kantang to. Alam mo yung kantang ano? Anong gusto mong kanta? Paminsan-minsan o basta't kasama kita? Anong alam mo dyan?
0: Well, kantahin na. Kasama kita ngayon.
1: Ayun, basta yung kay Dino Avanzado.
0: Sige.
1: Pakinggan natin yung nasaan na siya, yung basta't kasama kita ni Dingdong Avanzado. At pwede kantahin ni Terrence, pwede pakinggan natin. Oo, sige. Oo. Ano ang i-karaoke version ko siya? Pwede natin katayin? Parang live. Naka-live naman tayo, hindi naman tayo recorded.
0: Ah, live naman.
1: Oo. Sige. Okay. Ito na siya. Basta't kasama kita ni Dingdong Avanzado. Marami pong salamat sa inyo. City Park Radio 103.7 at 96.5. Filipino Hour. Venus and Terrence here. Ito na siya.

0: Magsama tayo dito sa City Farm Radio.
1: Philippine Hour.
0: Philippine Hour.
1: At saka alam mo kung ano maganda sa music. Hindi kailangan maganda ang boses mo to express your feeling. Pagka ang music talaga ay nakakaganda ng isip, ng kalobag. May problema ka nga, di ba, kakanta ka lang. Sabi nga nila, pag may problema ka, kumanta ka. Ang iba mas nalulungkot, ang iba naman nagiginawaan. Pero ang music talaga ay malaking bagay sa ating well-being.
0: Oo, naaalala ka.
1: Oo, di ba, masaya ka. Minsan may ginagawa ka, kakanta ka, maghihim ka, yung mga ganun, di ba? O yun ang yan ang kantang ano basta't kasama kita. So may ano pang may gusto pa ba kayong kantahin ni Terrence para sa inyo? Anong kanta na kaedad mo?
0: Kaedad ko.
1: Yung kabisado mo na kaedad mo, kaedaran mo. Kasi pag ako tinanong mo, ito makaedad ko to eh.
0: Ay, syempre ay mag-Fred Panopia kaya tayo.
1: Ay, sige, di ba alam mo yun? Ang
0: title
1: mo? Pitong Gatang. Yung ang ganda ng boss ng pagkakanta mo ng Pitong Gatang eh. So, gusto mo yung ano yung...
0: Yung paborito kong ita. Kasi yung problem, ang aking program, my program ends after country. So,
1: kaya...
0: This is a great reminder that, of course, meron mga syudad na nagamay nila ako. I'm from the big capital, but also all the food that we eat.
1: Alam mo ba yung what is gatang?
0: What?
1: Pitong gatang.
0: Ayan.
1: Gatang is the they use it long time ago to measure rice or something. It's like in a square something like that. And then isang gatang, isa pala siyang isang box na may ano, that's the called gatang. Kaya pag before pag mag-ano ka, bibenta ka ng rice for example or anything beans or something like that, walang kiluhan pa, they use gatang.
0: Of course, at least now you have digital scale.
1: Yes, so. Kasi iba na ngayon, mayroon, but before it's you just use containers or something, so they call it gatang. So ito ang kantang Pitong Gatang ni Fred Panopio. Yep, di ba may original, may di ba may ano to yung lyrics nito, ay yung ano to, mayroong English na version?
0: Yes, anong I think there's some English or we will explain.
1: Kasi yung tono, di ba yung tono? Kasi pahinggan natin
0: from
1: yung
0: an
1: ano. Pahinggan natin yung awiting Pitong Gatang ni Fred Panopio. Sana ay ma-enjoy nyo. Kakantahin ni Teres para sa... Ang galing niya kantahin to. Napanood mo na siyang kumanta nito. Ito po ang pahinggan natin. At ito na siya, Pitong Gatang.
0: So Pitong Gatang talks about country living. Let's go.

Dito sa pitong gata, sa tabi ng umumbuyan, may kasaysayan akong nalalaman. Ito ay di chismis na pag-uusapan lang, irliho, walang labis, walang kulang. May isang munting tindahan sa bukana ng Unguyan at sa

Ito ay di-chismis na pag-usapan lang. Ayoleho, walang labis, walang kulay. Ito ay ating inaawit, ang tamaan, huwag magalit. Yan naman bungayang yaring isip, ang pitong gabi.